a une o itse ka fitlela a ganang FM mo lefatseng ka bopala e ya tle ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet a ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mo go re ya tswelela mo aganang.

Vuka jona itlaka busiga debe mo le khubula 90.0 ri amogelana ka tsela le mokgwa o ntseng jalo mo la matlhatsong ono wa bobedi wa kgwedi ya diphalane kgwedi ya bolesome ya ngwaga wa kedipedi soma mabedi le borataro ke moso o e leng gore re wabetswe ke Ramasedi moso o re letleletsweng ke Ramasedi gore ra ba re kgonne go fitlha fa ra ba re gorogile ra ba re kgonne go ka tsoga re robetse le ge fa le le fale re ka tswa re robetse re nile letsedileng teng tseo tse re atleng re kopane le tsone fela se segolo ke ntlhaele ya gore o re netse letsatsile a re bontsha jalo gore o santse re khatalela o santsana le mano ka rona ke rona ba retsogile re mo metsetso ke le soma mabedi le boraro morago ga ura ya borataro mo stationing sa Gauteng FM mogo re a tswelela www.gautengfm.org.za ke mo ka tsatsang kelang teng re sale morago foo o tlo tsamaele rona ska ba wa ba wa kgathatswa ke gore o kokae ga go natse gore o kokae tsatsang kelang teng fela ka foo o tla kgona gore o tlo retse o fitlhelele tshedimosetso yotlhe e re go tlisetsang yone fa diura di le soma mabedi le bone malatsi a le supa nna ke Lady P re ya ko ureng ya lesome thulaganyo eno re ibitsa re ke la matlhatso appointment ya rona ke e fa re leboga modimo gore o re pepile fa e sa le beke e fetileng ka la matlhatso re boetse gape re na le la matlhatso wa bobedi eno gore re kopana le yone eno ke batla go thusa ka bonako fela fa go lelapa le e leng gore le a batla tlhe go lelapa le e leng gore le a batla le batlana le ngwana wa dingwaga di le some le bobedi wa mosetsana kgothatso tshwarelo sehume yo go tlhalosiwang gore e sa le mo letsatsing la mabane fa ene ka nna ura ya lesome le bongwe mo

0: isong fa e sale ana tsama ka kwa gae le go fitlha jana jaaka re le mo mosong wa la matlhatso ga goroga ka kwa lapeng ya nontla ke tse molaetsa o fela ka bonako o tle o kgone go ka thusa tlhemogaetso wena kangwe kana gongwe wena yo ka tswang ene gore o itse mosetsanyana yo o ka tswele gore mone kgotsa mosetsanyana yo re bua jana o ko lefelong le e leng gore o ko go lone re rapela ebile re tshepa gore ga gona sepe se e leng gore ga se a siama se ka tswang se diragetse a ke fete ka molaetsao
1: mme o ka dumedisa bareetsi ba stašone sa ganang FM o ikitsise romang le gore o kopa stašone se go thuse jang
2: lena la me ke lesego sehume ke kopa a ganang e nthuse ka go kry-a ngwana o latlhegileng
1: ngwana gago ke mang o na le dingwaga le le kae le gore o latlhegileleng
2: ke tshwarelo kgotsa tso sehume o na le ngwaga di le 12 sala tsamaya mabane ka bo 11
1: lobene wa motshegare o na tsamaya le mang ba ya ko kae ga bane ba tsamaya
2: ke ditšhomi tsa gage tse ithu tse tsenang sekolo le ene ga ke itse maina a bone mare bare ba nna ko 11
1: jaanong bana bao ga ise bone ba tle ba tlhagelele ba tla go bua gore ngwana gago ene o ko kae ba fetsa jalo go ka tshameka
2: a ise ba tlhagelele
1: go raya gore ga o itsele gore ba dula ko kae bana bao
2: ga ke itse ba dula ko kae re shebile mo go ba bangwe ba re directile ko go bao a re sure gore ba dula kae
1: jaanong ngwana bana ba bane ba go tshameka ko kae mme le gore sekolo se ba se tsenang ke sekolo se feng ka gongwe go na le morutabana o utlwang o tla a ka thusa a fana ka tshedimosetso
2: ke sekolo sa ditaelong
1: bana bana ba go tshameka ko kae
2: bana ba ile go tshameka ko Sarafina
1: Sarafina Holo Sarafina
2: ko Sarafina ba feleletse bo ka kutla gore bana ba le ko Big Chicken
1: ngwana ga tswa ko tlong o ne apere yang
2: o ne apere tracksuit e grey ka topo ya mabokoboko e green
1: fa go na le motho o mo boneng a ka go founela mo didamorong tse feng kana le address a ko le dulang teng
2: a ka mfounela mo 065-872-2646 aterese ke 93-88 Katliso Street Extension 3 Sarafin
1: e ra leboga mme
2: ra leboga tsotswe ke kopa le re thuse ga le mmona le kwa leng teng modimo mo baballe a tla ntsa phela ke lebogele
0: alright ke ausile sego sehume ba kopa fa ba kopa go batlisiwa ngwana ke ngwana mosetsana wa dingwaga di le some le bobedi 12 years yo go tlhalosiwang gore e sale maabane ka ura ya le some le bongwe a tsamaka kwa lapeng le ditsala go fitlhaga jana ga ise a goroge jaanong mang kapa mang kgotsa yo ka tswang a bone mosetsanyana yo mo metsamong e farologaneng e kgolaganye le balapa jalo leina la gagwe ke kgothatso tshwarelo sehume jaaka magwe a tlhalosa mo kgatisong foo o ne apere borukge bo bo grey ba tracksuit jalo bo bo grey ka mmala le sekipa sa mabokoboko se re itseng gore se tala ka mmala mme netefatsa gore fa o ka tswa e le gore o bone mosetsanyana yo kgotsa o itse kwa leng teng a ko ikgolaganye le balapatlhe dinomoro tsa ga re ke 065-872-2646 kgotsa letsetsa nomoro ya 068-268-5268 tla ke di boeletse gape 065-872-2646 nomoro di le pedi tseo ke tse e leng gore o ka letsa mo go tsona wa bua tlhe kgotsa wa kgona go batlhaga thuso gore mosetsanyana yo o itse ya le kae kgotsa la bofelo mmona o na le kae kgothatso tshwarelo sehume kgotsa le wena gongwe kgothatso ko ditsaleng o ka ga botsala wa itse kganye ga ise ke e tlhaloganye ga e le gore kganye ntse jalo ga ise ke tlhaloganye kgang ya gore ga o le ko ga botsala o bo o feleletsa o robala ko ga botsala kgotsa motsadi a re go sena kgolagano epe ya batsadi ka bobedi gore ngwana o fa ne ke re o itse gore ngwana o fa ke bona go setse go le bosigo ne ke re a robaletse ke tlatla ke netefatsa gore wa boa ka moso ke yaanong ga ise ke e tlhaloganye

0: mo metsetsong e re leng mo go yone ga jaana mo gaetsho tla re neele smart tshono ya gore a re neele ditlhogo tse dikgang tse re tla di solofelang ka ura bosupa.
1: Masepala selege wa JB Max o itsese bakgweetsi le batsaya karolo ba ba farologaneng mo mmasepaleng fa go tlile go nna le kgoreletsego ya nakwane ya tiriswa mmela wa promosa mo letsatsing la maabane go ralla le naga ba rutana ba matriki ba ne ba saenela jalo tokomane ya boikanyego jaaka fa batla ba simolola jalo ditlhatlhobo tsa bone tsa matriki mo bekeng yo e tlang dikgang ka botlalo ka ura bosupa mo aganang FM.
0: Re a leboga sma re tlatla a re neela tsone ka botlalo ka ura ya bosupa fela jaaka setsantsa kaile a re dire jaana nna le wena.
2: Lady P, on 90.0 megahertz.
3: Me o ka dimisa ba retse ba station sa gana nge FM we kitsi go mang le gore o kopa station se go thuse jang.
4: Lena la me ke le sego se hume ke kopa a ganang into se ka go kreya ngwana o latlhegileng.
3: Ngwana ga go ke mang o na le dingwaga di le kae le go latlhegileng?
4: Ke tshwarelo go thatso se hume o na le ngwaga di le 12 sala tsa mama bana ka 11.
3: Le bene wa mo tshegare o na tsa male mang ba ya go kae ha bana ba tsama?
4: Ke di tshomi tsa gagwe tse 2 tse tsena sekolo lene ga ke tse maina bone mare ba ba nna ko 11.
3: Jaanong bana ba ga ise bone batle ba tlhagelele batla go bua gore ngwana gago ene o ko kae a ba fetsa jalo go ka tshameka
4: a ise ba tlhagelele
3: go raya gore ga o itse le gore ba dula ko kae bana bao.
4: Ee, a kitse ba dula ko kae, re shebile mo go ba bang ba re directile ko go bao a re shoro ba dula kae.
3: Jaanong bana ba bane ba go tshameka ko kae mme le gore sekolo se ba se tsenang ke sekolo se feng ka gongwe go na le morutabana o utlwang o tla a ka thusa a fana ka tshedimosetso.
4: Ke sekolo sa ditaelong.
3: Bana bana ba go tshameka ko kae?
4: Bana ba ile go tshameka ko Sarafina.
3: Sarafina Holo, Sarafina?
4: Ko Sarafina ba feleletse bo ka kutla gore bana ba le ko Big Chicken.
3: Ngwana ga tswa ko tlong o ne apere yang?
4: O ne apere tracksuit e grey ka topo ya mabokoboko e green.
3: Fa go na le motho o mo boneng a ka go founela mo dinamorong tse feng kana le address ya ko le dulang teng?
4: A ka mfounela mo 065 872 2646. Address ke 9388 Kgatlhiso Street Extension 3 Sarafin.
3: Ee, ra leboga.
4: Ra leboga tswetswe, ke kopa le re thuse ga le mmona le kwa leng teng. Modimo mo babalele

and kae tlhokang gore e itlhaganwe e tle lebellwe ke ba le phaphalatsa metlakase sengwe se se ka tswang se kgoreleditse gore lebele le sa kgone go ka nna le motlakase ka kakaretso janong le tla re tsibusa fela gore re tle re kgone go kae sala mora gore fitlhelele karabo e maleba ya gore matsapa di a tsere kae tota ga go feta di ura di le soma mabedi re bone ba giba sena motlakase gore janong mathata keng e le somemetsetso pele ga ura ele ya bosupa.

Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe. Akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA, go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka re laolelwa ke ICASA.

0: Goga ramogela baeng koroma ko kanana Potchefstroom tikiti ke 80 rand ni ditengo malokong a bana ba Ninive se fetu ke premium royal church concert eno fo ba tsedi bisetso ofeta fa letsetsa
1: 067 892 5434. Me o ka dimeisa ba retse ba station sa gana nya FM o ikitsise go mang le gore o kopa station se go thuse jang.
2: Lena la me ke le sego se hume ke kopa a ganang in thuse ka go kry-a ngwana o latlhegileng.
1: Ngwana gago ke mang, o na le dingwaga di le kae le go go latlhegileng?
2: Ke tshwarelo kgothatso se hume, o na le ngwaga di le 12 sala tsama mabane ka bo 11.
1: Lebene wa motshegare o na tsama le mang, ba ya ko kae ga bane ba tsamang?
2: Ke ditšhomi tsa gage tse 2 tse tsenang sekolo le ene, ga ke itse maina a bone mare ba re ba nna ko 11.
1: Jaanong bana ba gaise bone batle ba tlhagelele batla go bua gore ngwana gago ene o ko kae ba fetsa jalo go ka tshameka.
2: Gaise ba tlhagelele.
1: Go raya gore ga o itse le gore ba dula ko kae bana bao?
2: Ee, a ke itse ba dula ko kae, re shebile mo go ba bangwe ba re directile ko go bao, a re sure gore ba dula kae.
1: Jaanong bana ba bane ba go tshameka ko kae mme le gore sekolo se ba se tsenang ke sekolo se feng, ka gongwe go na le morutabana o utlwang o tla a ka thusa a fana ka tshedimosetso.
2: Ke sekolo sa ditailong.
1: Bana ba ne ba go tshameka ko kae?
2: Bana ba ile go tshameka ko Sarafina.
1: Sarafina Holo, Sarafina?
2: Ko Sarafina ba feleletse bo ka kutla gore bana ba le ko Big Chicken.
1: Ngwana a tswa ko tlong o ne apere yang?
2: O ne apere tracksuit e grey ka topo ya mabokoboko e green.
1: Fa go na le motho o mo boneng a ka go founela mo dulang mo go ntse feng, kana le address ya ko le dulang teng?
2: A ka mfounela mo 065 872 2646. Address ke 9388 Kgatlhiso Street Extension 3 Sarafina.
1: E ra leboga.
2: Ra leboga. Tsotswe ke kopa le re thuse ga le mmona le kwa leng teng, Modimo mo baballe a tla ntsa phela. Ke lebogile.
3: Alright, re mo metsetsong le e dire meraro pele ga ura ya borobedi mo stationing sa Ganang FM. A re tleng re tlhage ba kwa ga sehume thuso fo go batliwa jalo mo setsanyana wa dingwaga di le lesome le bobedi wa 12 years kgothatso tshwarelo sehume yo e saleng a bonwa ko gae mabane ka ura ya lesome bo ura ya lesome le bongwe mo mosong wa letsatsi la maabane. Yaanong batsadi jaaka ba ne ba le ka fa mo mosong ba ne ba tlhalosa gore go bile go asa tota letsatsi la matlhatso, ya nna letsatsi la matlhatso jaana jaaka re le mo go lone. Mosetsanyana yo wa 12 years ga ise a tlhagelele ka kwa lapeng kgothatso tshwarelo sehume mme ha e le gore o setsantse a tlhageletse re itsisentleng re itsiseng re lemogiseng lona bakwa sehume mme fa e le gore ntse le tswelela le le mo letsholong le teng le tla dira jalo go ka re lemogisa gore re nne re tswelele re phasalatse molaetsa. Jaanong ga o itse kgothatso tshwarelo sehume o itse gore o ka kwae mo rotloetse fa ka gongwe a le ka kwa ga lona kgotsa ka kwa lapeng la lona rotloetsa mosetsanyana yotlhe gore a lebe ka kwa lapeng batsadi ba kgathatsegile thata re tleng re thuse fo re le setšhaba. Re eletsa ebile thapelo e kgolo e le gore a re solofele gore o sireletsegile ko kwa leng gona le mo a tla fitlhelwang gone a re solofele gore o tla fitlhelwa a siame. 0605731313 0605731313 a re konosetse melaetsa ya gago.
4: Morning, good morning Miss P.
3: Morning darling.
4: Morning. Ke tsogile tlhe, ke a tshepa o tsogile le wena.
3: Ke tsogile ke nao
4: Lady P. Nna beke ya ka ke rate 10 out of 10. A gona sepehela se sa tlwaelegang.
3: Alright.
4: Nkile bona. So right now ke ipankanya ke ya phitlhong mo sonora battery mo eish ke tsone hela dilo tse e leng gore ra di dira beke le beke le DP eish re tla reng ke botshelo. E mama ga ya nna mo sonora battery o tlhole monate skadi o
3: mama ga ya nna Mama Hayanda, ke a leboga thata lerato, ke a leboga thata.

0: bokere ke doa kae e pele fela flu gona nya in tumele ditseng ke be ke le fer ke le ko atres fili kilo kilo bula go ekeletsa ntate selemela go bula mosar yo ke mo aka ya batho ba ile fanda ga frugo ba ba matsabile maban yo metsi pela ke botlhoko no ya na ke setse a ka khona go tsaba ka ba ke la flu mare ke tla re se segolo ke bophelo ke a leboga standa sa botlhala bodate wena le baagibi bareetsi botlhe ba 90.0 ga mmogo le sma tanki ke nna megi le gwane
1: thank you smegi e wa kula wait batonga lelwala yana kanti go iragalang ge he go iragalang ga lelwala yana dihuba di le beile hela yana nwang melemo ke kopa le fole a sublift go batsa dibaka yeah all right a re tle fa go rena le mang
2: money la dipi ke go dimela sa mosongwe letsatsi ke le boga jo fa modimo ka bophelo le polo ke tsogile ka bakala mahu wa gagwe
1: amen
2: ke go dimela sa ga mogole smangalala mwana wa le thekala pensele ao mwana wa le thekala strollo banna oh smanga smangi le dipi bona ke le medisa lo re fikile kolomo mosongwe letsatsi a le kwalo le skela khuta le setsa mo sebetsi lo seletsa mo maphelo a gone le sebetsa go malapeng a gona lo seletsa go hlomogetsa manteng le dipi ke la kaletsa bana ba gona ba matric le dipi ba ile go kwala mona go nyisa fedi simpelo go jofa modimo ile ba le bona ile ba sireletsa a ile ba fa matla se ba se dirileng ba ile se kotula se ba se jetseng le dipi ba itse ba be fela le tshepo ba bitse fela Jehova go tsotlhe Jehova modimo ke ena fela a tla ba protectang there is nothing else ga o sebeditse le dipi o tla etsa tse di tshwanetseng le dipi ke ipaakanya ke ya ko funeraleng le nna ke ya ko funeraleng ka ko strateng sa roke kwale le dipi ke rata gore botlhe ba bapata mo letsatsing la Jehova modimo ile ba le bona bafuba ba one ba ile abogela ko legodimo ke a leboga buang ke biso motlhophe le mo sekoto extension 9 tanko said thank you.

o ne o itse o ka fitlhela Aganang FM mo lefatsheng ka bophara. Ee yatlhe, ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe, mmogo re ya tswelela mo Aganang.

Nai makhe utsamali kheli khumalo umlilo metsetso e masome a mabedi le busupa pele ga ura ya lesome a re go utla gore o godisa mang 0605731313 go bula gore le ka fa mogaleng re gona teng fela phone le mo mogaleng re teng mo go yona nomoro eo pele ke tswa ka kwams ka ba wa re ga ke ya go dira sentle le seng ga ke a go neela tshono ya go kara yo e leng gore o gaufi thata le wena o more o re wa gona ntse ke bona bangwe ba maAfrika Borwa ba tlhalosa jalo gore ha ngwaga o setso le mo o ise o kedike letsatsi la gago la botsalo mme tota o ikaeletseng wa re madi a go jwa ka yaanong ga gona se tsa go tshwana ka seo kgwedi e nngwe le nngwe e botlhokwa letsatsi le lengwe le lengwe le botlhokwa jaanong a re ba direleng ka lerato le bone fela jaaka batswa le rona kwa ko ngwaga o simologileng gona maAforika Borwa a keitse gore a letse o lebeletse dikgang tse motho o ka reng di ne di ikadile thata tšhakgalo e neng ikadile thata ka fa le ka fa porofenseng ya KwaZulu-Natal ka kwa toropong kgolo ya Durban baagi ba baletseng ba eme ka dinao ba tota ebile bona kgang ya gore tsiboso e tswile setlankana se tswile pegelo e tswile e e tlhagisitsweng ke lefapha la merero ya selegae Department of Home Affairs tlhopola gore beke go tlhagile kgang maAforika Borwa pharwa ka kgang ya gore ntlha ke e mo lefapha le reng batshabi batho bao ba ratang gore ba tle ba ikwadisetse botshabi ba ba tlhokang bodulo boo ka ntlha ya gore ba tswa ba tshaba kwa dinageng tsa bona ba ka tla ka kwano ba ikwadisa ba nne le ditlankana tse di ba letelelang seo ga se so se se amogetsweng ke bontsi ba maAforika Borwa re bone tsibogo ya ka fa le ka fa Soweto go ja ga mangwe a marekelo dijanaga re bone jalo tšhakgano ka fa le ka fa Durban ebile tota mo baagi ba ka ko ba reng re ga re batle go itse le gore a gate iphumutswe kgang e buseditswe morago kgang ya rona ke yona e salentse re bua le go tloga ko ngwaga o simologileng gona le ka June di-30 ne re ntse re leboleletse gore re a re botlhe ba ba leng mo nageng ya rona ba sena ditlankana ba tle ba fokotsege jaanong ke utlwile le motlatsa mo presidente wa naga Paul Mashatile a dira boikuelo jalo gore tleng marumo fatshe ka fa gae ka fa Potchefstroom re bone jalo ba March and March ba itelekela ka dikantoro tsa Home Affairs tla go bola gore metseletsele ya go ema kgatlhanong le go lwa tota le boikuelo boipiletso ba maAforika Borwa ba gore ba ba leng mo gare ga naga e ba se maleba ba sena ditlankana ba ba tswang ko dinageng tsa bona a ba suthe ba tle ba fokotsege mo nageng ya Aforika Borwa yaanong o tla go bola gore metseletseleo fa e sale ne ntsi e tsweletse diragala jalo go tloga mo go tsona dikgwedi tseo go fitlhela mo nakong ya ga jaana jaanong le ka kwano mo Potchefstroom re bone go itelekelwa jalo ka dikantoro tsa Home Affairs.

0: 1-800-522-5371. Your success starts here.
1: Moretsi wa Aganang FM molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena fa ona le ngongorego kgotsa ntla e tlhageletseng mo seroma moweng mme e sa go tsaya sentle kana o sa ikgotsofalela e akaretsang dikhang tiriso ya puo mmino dipapatso kgotsa tsotlhe sedingwe tse di gasiwang o ka ikgolaganya le rona gore re tle re seka seke kgang eo dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa 7 days go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona fa o dira ngongorego tswetswe akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo seo e le jaaka

0: tso dire bonnete jwa gore o tsamaela le nna ka jalo o ka nna wa ntse ra nna re ntse re maaka register hela gore bona o se nne nne o teng se nne nne o teng se nne nne o teng gore bona ke tsamaya le wena wa poko go simolola ga jaanong go itla ka ura ya bobedi ga ke tla bototanong ke neelana ka dinotlolo tsa tshutshumakgala bona ke fa tshire gore bona a ko tsene ka lena se connect le wena tlhe o tle o e kgweetse o itle gore tsamaya monate jang mme tota wena o ka nna o ntse o dira bonnete jwa gore fela o ikgolaganya le nna mo WhatsApp o nna o ntse o nkitsisela gore bona rif ke na le wena go simolola ga jaanong go itlha ka ura ya bobedi ke tlile go dira jalo ke tlile go tshamekela dipina tse di ratwang ke wena ke tlile go dira jalo ke tlile go tshamekela dipina tse e leng gore ke a dumela gore di tlile go dira la matlhatso wa gago la matlhatso yo o iketlhileng metsotso e le 38 morago ga ura ya bolesome gopolatlhe o tsamaya le mogote wa poko mme tota nna ga ke re jaana ke jaaka ke gore a kere ke go amogetse ga ke re jaana ke jaaka ke gore a kere dintšha di bohilwe ga ke re jaana ke jaaka ke gore a kere bonatlhe ga ko o iketle ka mmino yo monate ke jaaka ke gore a kere jaanong nna ke tswela dikgoro tse tshitshu makgala mme tota ke tsenya wena hela fa gare gore tota re tle re etsega jaanong re tle tota re wele-wele nna le wena go fitlha ka ura ele ya bobedi go tswa mo go nna wa poko a re kopane gape morago ga nakwana ga ke tla bo ke ema ke dira bonnete jwa gore bona ke a tlhatlhela mme tota se se botlhokwa se o tshwanetseng wa se itse gape ke gore mo tsatsing leno gantse ke tsamaya ke le nosi ke dula ke tsamaya le bao e leng gore ba mpotapotile ke dula ke tsamaya le bao ba dirang gore thulaganyo eno tota ya Hits Countdown e nne thulaganyo e leng gore bona e na le tshedimosetso e na le tshedimosetso ebile gape e na le tota go aroganya tota ga tota dikgang tse e leng gore di botlhokwa ke bua ka mang ga ke sa boitlhe ka semakaleng moradi a marumo ke eno e leng gore o tlile go nna a tla ka kwano ka tsa dikgang a tlodisa ura ka ura jaaka o tlile ka ura bolesome ga tsena o tsewa go tsena ka ura e le ya bolesome le bongwe morago ga foo ura ya bolesome le bobedi o tla ba a tlodisa a ba go tsena ka ura ya bongwe mme tota re tlile go etsa fela jalo ka ura bolesome le bongwe ke temo e leng gore o tla bareka gone ke eno ke tsamayng le ene mo tsatsing ja gompieno semakaleng moradi a marumo go tswa mo go nna wa poko ke gore a kere a thulaganyo e tswele pele a mogote o tswele pele mme tota seo ke se dirang ke go dira gore bona ke go baakanyetsa dipina ke go baakanyetsa dipina wena tota ga o utlwa pina o batla go botsa wa poko gore mane wa poko ke utlwile e ne tsamaya jana le jana ebidiwang mpotse ke go bolelela ga ke re jalo ke jaaka ke gore a kere a thulaganyo e tswele pele
1: o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate go tlisa lenyatso karohano le o se tshepagalelane a se bontate botlhe ba nang le sepedi sa o ema le go bua ka mathata e ba kopanang le ona jolo ka bontate ee ga o bonolotlhe go tle o gopole gore masole a peo ya motho wa ntate ga a fokola o iphumana a latlhelwa ke morolo le maatla a o kgotsofatsa mofumahadi ka bogarebe ya gae e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa o se tshepalane tested power ke moriana la pizza e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a o tisa peo ya gago le o fa morolo bakeng sa nako ya tšhetšhelelakwana tested power ke moriana wa bontate iphumane le yona gona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa baba mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom tharollo ya mathata a bontate It offers the best tapes for your weekly.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega
1: eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo aganang FM.
2: Mogoteng le moreetsi dikgang tsa galesome le bongwe le di buisediwa ke Smakale Marumo mo aganang FM. Tla re ditankgolole ka gore Komisione e ikemetseng ya ditlhopho IEC e dira boikuelo jo bo tseneletseng go bašwa mo nageng ya Aforika Borwa gore ba lebe ka bontsi kwa ditikwatikweng tsa go tlhopha mo kgweding e o e tlang ya Ngwanaitseele fa e tla be e tlhola jalo malatsi a le mane. Go ya ka Komisione e ikemetseng ya ditlhopho, diperesente di le 42 pegelonangwe tsa bašwa ba ba gareng ga dingwaga di le 18 go ya go dingwaga di le 35 ba ikwadiseditse go ka tlhopha. Seno ke jaaka fa mo dingwageng tseo di fetileng bašwa mo nageng ya Aforika Borwa ba ne ba sa tlhophe ka bontsi. Komišene e kaya gore bašwa ga jaana ba tshwanela jalo ke go ka tsaya tshwetso ya go ka tlhopha le go ka tlhoka go tlhopha makoko a polotiki a ba batlang gore a ba etelele pele mo nageng ya Aforika Borwa. Jaaka fa go setse jalo dibeke di le tharo fela pele ditlhopho tsa dipuso selegae di tlabe di tshwarwa mo dikgaolong tseo di farologaneng, baagi mo dikgaolong tsa ikageng ba kaya gore mo dingwageng tseno di le 5 ga ba ise ba bone diphetogo di le kalo. Baagi ba re ba setse ba na le mathata a seng kana ka sepe a thebolela ditirelo a akaretsa metsi, motlakase le ditsela matlo gareng ga tse dingwe. Baagi ba kaya gore bontsi jwa ba lekgotla ba reteletse jalo ke go ka banela ditirelo tseo di tlhokagalang tsa letsatsi le letsatsi, mme ba bone ba ntshitse maikutlo jaana e leng mo dikgaolong tsa ikageng.
3: Go na le problem ya dirente tse di ko godimo and I'm indigent, ga ke bereke, and at the end of the day they still ba tima metlakase ya rona, and then bo di-hashtag ra batho ba bridge da they don't have a problem with them. Basapo ba operata the operational but rona mona mo kasi mona re na le ditletlebo tse di phaya ka mona re na le probleme ya bo di-bills di ko godimo.

0: Yassız.
1: Yar bu konnem. Konnem ismarayt. Kisyan. Kisyan ya kodu hizi ta ta. Dangi mi hoti. Dangi mi hoti. Dangi mi hoti rata bu vayu. Yani ki bata o tragalı çoğu yok bu vayu. Thanks. Tekulu. Tekulu mi hoti. Kodu hizi. Kilo sa zile mo nati le biki mo nati le biki tiri tan tan tan tan tse.
2: Thank you. No, ke la boga tle re kolobe. Ke bona ke itubela thata ga o itumetse metota ke a dumela le nna ka tsatsi lengwe tota re ya go tshwarana ka seatla re ya go tshwarana ka seatla nna le wena go botlhokwa metota ebile wena boitsho ke itumela thata ke utlwa moAforika yo o ipelang thata ka ine la gagwe o mo utlwe ya rometse lentswe kgatiso ga tla ba a hetsa go bua molaetso wa gagwe kgotsa maikutlo a gagwe o mo utlwe sente ke kolobe manna ke kolobe bua le kolobe manna wa utlwa gore tota ipela ka ina la gagwe wa utla gore o bua sa ipelaele ke kolobe monna
3: di ontsa selegae aganang FM.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Akanang FM, mmogo re a tswelela 94.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny internet le go naya tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone se belaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega
1: Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe. Akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 1

51 Ikageng Drive, Potch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA, go buisana le motsamaisi o maleba mongongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo seo e le jaaka

0: kwetu na abutwala. Neazi mina kuti ntume ngani, maze mkuzile nga isha ingoma.
1: Sha ingoma.
0: Isha ingoma.
1: Isha ingoma.
0: Isha ingoma.
1: Sha ingoma.
0: Isha ingoma.
1: Isha ingoma.
0: Kudlo kutwala mngane bafwetu. Mina ngapuza bonge semjamu poporo pokle changlamle sisu. Bese nyasuwa ngambele ngiti, mbonza lena munye muzo ono twala. Hai mina, ngiyophela etwaleni kwenze njani. Hai mina, ngiyophela

kwa o totileng wena fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela e akaretsang dikgang tiriso ya puo mmino dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le super 7 days go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona fa o dira ngongorego tswetswe akaretsa letsatsi la kgaso nako ya kgaso leina la thulaganyo leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona o ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikagen Drive Porch Industrial mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba mo ngongoregong ya gago re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo ka bonako le ka tlotlo seo e le jaaka

Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa, 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang, le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA, go buisana le motsamaisi o maleba mo ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14, 14 days, ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka re laolelwa ke ICASA.

0: Ay, ay, ay, ay. Wawana wena nga ku se sungula ku daha kwa wena. Loko hi dakwile hi famba tlela hi tshika hina vo DJ. Hi tshika hina. Fethu. Ini nga ku se sungula ku daha kwa so. Loko hi dakwile hi famba tlela.
1: U tlogele rina vo DJ Style le vo Mr. Nice. Ri dzingisa tihloko.
0: Dzingisa tihloko va fethu. Dzingisa tihloko ne.